0: kakang. Iya,
1: iya.
0: Nyusui tok gendong iki sopo kakang. Iki anakku.
1: Bagus rerangin.
0: Bagus rerangin.
1: Iya, iya.
0: Bagus rerangin.